ngikuthize iziyo yami silimile umoya wami uhlukumisa impilo yami similike wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinini bangifona ngizibeka kala ngize ngizumeke.